n'ukugira neza kwawe kwemeye kubana natwe aho waturinze ukatuzigama kandi ukatugirira neza maze ukaba uduhaye kubona kano kanya keza aho tugiye kwigira hamwe n'uyu mwene data rino jambo ry'ubugingo. None rero ko wabikunze ukaduha impwemu y'abariho, turagusabye utwugurure umutima maze urungike impwemu wawe ashobore gutahuza uyu mwene data agiye gukurikirana iki kiganiro. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Itanguriro, ikigabane cy'icyenda. Icyago cya gatanu. Hatera akajyama. Uhoraho araheza abwira Mose ati, jya kwa Farawo umubarire ati Uhoraho Imana y'Abaheburayo agize ngo, reka abantu biwe bagende bamusabe, naho niwanka kubarekura ugashishikara kubagumya, ehe ukuboko k'Uhoraho guhanamiye ibyo tunze bigandagaje ku misozi, ku mafarasi no ku ndogoba no ku ngamiya no ku nka no ku mikuku. Akajyama k'icyago kazobitera, kandi Uhoraho azoshyiraho itandukaniro hagati y'amasho y'Abisirayeli n'ay'Abanyegiputa. Mu Bisirayeli, mu y'Abisirayeli yose ntihazopfa na kimwe. Uhoraho ashinga igihe ati, jyewe Uhoraho niho nzokora ibyo mu gihugu. Bukeye bwa Uhoraho abikora kuno nyene, ibitungano byose by'Abanyegiputa birapfa, ariko mu by'Abisirayeli ntihapfa na kimwe. Farawo atuma kuraba asanga hatapfuye na kimwe mu bitungano by'Abisirayeli, maze umutima wa Farawo urakomantara ntiyarekura ubwo bwoko ngo bugende. Icyago cya gatandatu, hatera ibihute. Uhoraho abarira Mose na Aroni ati, nimwabire amashi y'umunyota wo mu itanure, Mose awutumurire hejuru imbere ya Farawo, urahinduka umukungugu warare ku gihugu cyose cya Egiputa, uhinduke ibihute bivamwe ibimungu bifate abantu n'ibitungano mu gihugu cyose cya Egiputa. Bajana wa munyota wo mu itanure bahagarara imbere ya Farawo, Mose awutumurira hejuru, uhinduka ibihute bivamwe ibimungu bifata abantu n'ibitungano. Babanyamareba ntibashobora guhagarara imbere ya Mose kubw'ibyo bihute, kuko byari bifashe abo banyamareba n'Abanyegiputa bose. Uhoraho akomantaza umutima wa Farawo ntiyumvira Mose na Aroni nk'uko yari yarabwiye Mose. Icyago cy'indwi, hatera urubura. Uhoraho abarira Mose ati, uzuzinduke kwa Farawo mu gaturuturu uhagarara imbere yiwe, umubarire ati Uhoraho Imana y'Abaheburayo agize ngo, reka abantu biwe bagende.

0: bamusabe. Atubu rero agira agomore ibyago byiwe byose bitere umutima wawe. N'abanyarugo bawe, n'abantu bawe, kugira ngo umenye yuko atawuhwanye nawe mu isi yose. Aterega ubu abanguye ukuboko kwiwe, akakurekurira kwikiza mwe n'abantu bawe, ukarandugwa mu isi. Utariko icyatumye aba arakuretse nukugira ngo akwereke ubushobozi bwiwe, kandi ngo izina ryiwe ryamamare mu isi yose. Uti mbega n'ubu uracyatangira abantu biwe ukanka kubarekura? Uti raba ejo nka bugingo ubu azosegenyura urubura rw'icyago rutigeze kuboneka muri Egiputa, uhereye igihe hitiwe izina ukageza n'ubu. Enda none tuma gucyuza inka zawe n'ibitungwa n'ibyo ufise byose biri ku gahinga, kuko urubura ruzonyukura umuntu wese cyangwa igitunzwe cyose bizosangwa ku gahinga bitugamye bizopfa. Nuko utinye ijambo ry'Uhoraho wo mu basabyi ba Farawo ahungishiriza abantu biwe n'ibyo atunze mu mazu, ariko uneneje ku ijambo ry'Uhoraho, arekera abantu biwe n'ibyo atunze ku gahinga. Uhoraho abarira Mose ati, tunga ukuboko kwawe hejuru, urubura rugwe mu gihugu cyose cya Egiputa, ku bantu no ku bitunzwe no ku cyameze cyose ku musozi mu gihugu cyose cya Egiputa. Mose atunga inkoni yiwe mu ijuru, Uhoraho arekura inkuba n'urubura, umuriro utibukira ku isi. Uhoraho asegenyurira urubura ku gihugu cya Egiputa, nuko hagwa urubura rurabagizamo umuriro w'icyago rutigeze kuboneka mu gihugu cyose cya Egiputa, uhereye igihe hatanguriye kuba ihanga. Mu gihugu cyose cya Egiputa ugo rubura rwica icyari ku gahinga cyose, ari umuntu, ari gitunzwe, ari gikoko, kandi rwica n'icyameze cyose cyo ku gahinga, ruvuna n'ibiti byose. Mu gihugu cy'Igosheni honyene niho rutaguye aha Abisirayeli baba. Farawo atuma guhamagaza Mose na Aroni, arababarira atubuhonkoze icyaha. Uhoraho arantsinze, twe n'abantu banje turatsinzwe. Munyingingire Uhoraho, kuko iyi mituragaro iteye ubwoba n'uru rubura bimpotoye, nanje ndabarekura mugende, ntimuzokongera kugumizwa ino. Mose aramwishura ati, ninamara kuva mu gisagara ndayira amaboko Uhoraho imituragaro ishire, n'urubura ntigongere kugwa, kugira ngo umenye yuko isi ari iy'Uhoraho. Mugabo nzi yuko wewe n'abantu bawe mutarubaha Uhoraho Imana, kandi hapfuye ibyitwa Pishita na Sayiri, kuko Sayiri zari umuyange na Pishita zari zishuritse. Ariko ingano na Kusemeti ntibyapfuye kuko byari bikiri inyovu. Nuko Mose aba imbere ya Farawo asokoroka mu gisagara, yayira amaboko Uhoraho, ya mituragaro n'urubura birashira, imvura ntiyongera kugwa ku isi. Maze Farawo abonye imvura n'urubura n'imituragaro ko bishize, arushiriza gukora icyaha, yikomantaza umutima, bona abantu biwe. Umutima wa Farawo urakomantara, ntiyarekura Abisirayeli ngo bagende nk'uko Uhoraho yavugishije Mose. Kuvayo ikigabane cya cumi. Farawo asubira kugagwa. Uhoraho abarira Mose ati, jya kwa Farawo kuko nkomantaje umutima wiwe n'iy'abantu biwe, kugira ngo nerekanire ibi bimenyetso byanjye hagati muri bo, no kugira ngo nawe uzudondere umwana wawe n'umwuzukuru wawe ukuntu namaramaje Abanyegiputa n'ibimenyetso byanjye nakoreye hagati muri bo, mumenye yuko nduhoraho. Mose na Aroni bajya kwa Farawo baramubwira batuku ni kuhoraho Imana y'Abaheburayo agize ngo uzogeza ryari kwanka kwicisha bugufi imbere yiwe, ngo reka abantu biwe bagende bamusabe, ngo naho niwanka kubarekura ejo ngo azorekura inzige zihere ku rubibe rwawe zizimanganye igihugu, umuntu ntashobore kubona hasi, zizojya ibyasigaye byakize ibyo rwa rubura rwabasigarije, zirye n'igiti cyanyu cyose cyameze ugahinga, zizokuzura ingoro zawe n'inzu z'abanyarugo bawe bose n'iz'abanyegiputa bose, izo baso na basogokuru batigeze kubona uhereye igihe babereyeho ukageza n'ubu. Nuko Mose arahindukira ava imbere ya Farawo, maze abantu ba Farawo baramubaza bati, mbeguriya azogeza ryari kutubera icyago? Reka abo bantu bagende bajye gusaba Uhoraho Imana yabo, aho ntubona ko Egiputa hapfuye? Bagarura Mose na Aroni kuri Farawo, arababwira ati, nimugende mujye gusaba Uhoraho Imana yanyu, ariko abazogenda n'abaki n'abaki? Mose aramwishura ati, tuzojana n'abana n'abatama n'abahungu bacu n'abakobwa, mbere n'imikuku yacu n'amasho tuzobijyana, kuko dukwiye kugirira Uhoraho umunsi mukuru. Arabishura ati, yemwe gaye, Uhoraho abane namwe nk'abarekure ngo mujyane n'abana banyu, nimweyubare kuko ibyo mugabiye ari bibi. Ibyo ntibishoboka. Mwebwe abagabo nimugende mujye gusaba Uhoraho, kuko ari cyo murondera. Babirukana imbere ya Farawo. Icyago cy'umunani. Hatera inzige. Maze Uhoraho abarira Mose ati, rambura ukuboko kwawe hejuru y'igihugu cya Egiputa. Haze inzige zize mu gihugu cya Egiputa, zirye icyameze cyose mu gihugu, mbere ibyo rwa rubura rwasigaje byose. Mose atunga ya nkoni yiwe hejuru y'igihugu cya Egiputa. Uhoraho azana umuyaga muri icyo gihugu uvuye iburasirazuba. Wiriza umunsi ukesha ijoro. Buke, uwo muyaga uvuye iburasirazuba uzana inzige. Zirasegenyuka, ziza mu gihugu cya Egiputa hose. Zigwa mu gihugu iyo kiva kikagera. Zari icyago gikomeye cyane. Uhereye kera hose ntihigeze kubaho inzige nk'izo, kandi ntihazokongera kuboneka izingana nazo. Zizimanganya igihugu cyose, bituma igihugu gicura umwiza. Zirya icyameze cyose mu gihugu n'ibyamye ku biti, ibyo rwa rubura rwasigaje mu gihugu cyose cya Egiputa. Ntihasigara ikintu na kimwe gitotahaye, naho cyoba igiti kimwe gitotahaye, naho cyoba igiti cyangwa ikindi cyose cyameze ku gahinga. Farawo niko guhamagaza Mose na Aroni vuba. Arababarira ati, nacumuye ku Uhoraho Imana yanyu no kuri mwebwe. None rero ndakwinginze, icyaha cyanje ukimparire iri rimwe gusa. Munyingingire Uhoraho Imana yanyu ankure kuri urupfu iri rimwe gusa. Nuko Mose arasohoka ava imbere ya Farawo atakambira Uhoraho. Uhoraho ahindura umuyaga uva iburengerazuba w'igihuhu cyagikomeye cyane, utwara za nzige uzisuka mu kiyaga gitukura. Ntihasigara na rumwe mu gihugu cyose cya Egiputa. Yamara Uhoraho akomantaza umutima wa Farawo, ntiyarekura Abisirayeli ngo bagende. Icyago cy'icyenda. Hacura umwiza. Uhoraho abarira Mose ati, tunga ukuboko kwawe mu ijuru umwiza ucure mu gihugu cya Egiputa. Umwiza umeze nk'ikintu cyokabakabwa. Mose atunga ukuboko mu ijuru, umwiza w'umuzitanya ucura mu gihugu cyose cya Egiputa. Umara gatatu. Ntihagira ubona uwundi cyangwa ngo hagire uhaguruka ngo ava ahari. Bimara gatatu. Ariko mu mazu y'Abisirayeli bose ho harabona. Farawo ahamagaza Mose aramubarira ati, nuko nimugende mujye gusaba Uhoraho n'abana banyu, nabo mubajyane. Mugabo, imikuku yanyu n'amasho yanyu bisigare Mose aramwishura ati ukwiye no kutwemerera ibyo tuzokura mu bimazi byo gushikana n'ibyo kosa ngo tubone guha Uhoraho Imana yacu bimazi itunga ryacu rikwiye kujyana natwe ntihazosigara n'urwara kuko ari ryo dukwiye kuzokwabira kw'ibyo guhereza Uhoraho Imana yacu kandi ntituzi ibyo tuzohereza Uhoraho uko bingana tutarashikayo ariko Uhoraho akomantaza umutima wa Farawo ntiyemera kubarekura ngo bagende Farawo abarira Mose ati viruhande uzira kaziri ntuze wongere kungaruka mu maso kuko munsi uzosubira kungaruka mu maso uzofa Mose aramwishura tuvuze ko sinzosubira kukugaruka mu maso ukundi mugenzi nkunda ikiganiro ijambo ry'ubugingo kigarukiye hano ndakwifurije kuritahura no gutahura Imana umugambi igufiti mwemoyera akurongore agushitse kukuri kose bisenge mwami Imana yacu muremyi wacu wewe waremye isi n'ijuru karema n'ibibyuzuye byose izina ryawe nirihabwe icyubahiro turagushimiye kuko atayindi mani ihwanye nawe kandi icyubahiro cyawe atawunda kibereye kizamari cyawe bihe byose agushimiye kubwa rino jambo ry'ubugingo twize kano kanya urihezagire kandi urihezagire no mu mutima w'uyu mwene data ashobore kurikurikirana kugira ngo igihe cyose tuburigwa kwihana no kureka ibyaha byacu ako kajyo ntitukagishe twumve ko ari amahigwe duhawe nawe mwami Imana uzobukoze shungurure mwemu wawe mu mitima ya buri wese yumvise rino jambo maze uturinde kugira imitima itihana uturinde kugira imitima ikomantaye nk'umutima wari muri Farawo ari kuduhe imitima iciye bugufi yo kukumvira no kugendana n'icyo ugomba kuri twebwe tubisenze mu izina ryera rikiza rya Yesu Kristo
1: Mwejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufisi cyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu mushobora kutwakura ku nomero 79 861 ubusa 39 canke kuri 69 351 104 muragahezagirwa niyasezeranye itazi kubesha.

Radio Gakiza ku isoko kuri kiganiro kagogo keza mutwakora ku numero 632 ubusa 6636 kandi tugeze igihe cy'isaha 6:42 nibiri watwandikiye utwagufi bite mwiriwe neza mwiriwe aringa ni Joseph ari hari ngo munyagumba tukagogo keza ku mugore wiwe n'umwana bari ngaho ngo kugatumba hamwe na twe turagushimiye cyane ngo na bofrere wiwe ngo ari ngaho ibuganda ngo na bofrere wiwe nyene ari ngaho ikabarore ku ruhinga bose ngo akayabaguke.

0: Hadi waka kiza kiso kukuli, alo.
1: Alo.
0: Nimore.
1: Turashima, turashima.
0: Tukana na anje. Inde.
1: Yeri ike mu, yeri ike mu narambuka wa tuwa mango, tuwa mungwa.
0: Kaze.
1: Mbari kuku kutaka na ikapa uto, yedene, kubi manu wa kurela, kurime shioni, ijitenga.
0: Ehe.
1: Nungere na kena
0: nakago keza nakago keza
1: nakago keza
0: lego
1: pastoro no amani furdo na mama wanje umutaka mwiza akabago keza na wewe
0: ndagushimye cyane
1: bawe mwiza
0: watwese.

0: Radio Agakiza ku isoko kuri allo. Allo, ni mpore.
1: Mwiriwe neza.
0: Ego, turaho mwiriwe.
1: Nawe turashima Imana yeje
0: umunsi. Tuvugana nande?
1: Ndiyo ndi Antoine inikane ngo muri komune mba.
0: Ego kaze.
1: Nifuriza kayabago keza bigira Imana erihe.
0: Ego.
1: Nifuriza kayabago keza atanazi.
0: Ego.
1: Nifuriza kayabago keza gasongo.
0: Mhm.
1: Nifuriza kayabago keza bigira Imana erihe kandi.
0: Mhm.
1: Nifuriza kayabago keza bamuhira bashatiyana.
0: Mhm. Wanyuma.
1: Wanyuma ngumye mutima simwari munyamisanga kuba barajya gatatu.
0: Ndagushimiye cyane.
1: Murakoze cyane.

radio agakiza ku isoko y'ukuri. Rero ntongere kugaruka nshimira Christiana batumire biwe mu kiganiro twige biri yabahejeje kudushikiriza. Imani baheza gire cyane rero kuri icyo kigwa bahejeje kudushikanako. Tugiye guca rero tubandanya dukurikirana indirimbo zitandukanye cyangwa kudushikana igihe cy'isaha zitatu. Ubwo rero cyatwinjira mu kiganiro cy'intasho, umwanya nigwanyo wo kubandanya mu gihugu natwe ku uyu mugoroba konsamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Aha rero ni mu minota rero 24 tuzoba tugeze igihe cy'isaha zitatu. Muri uwo mwanya rero wose ni ukuba muritegura neza, mukuraba kutuinite mudufise, mukuraba yuko udutelefone turi mwakariro, eka byose byose rero ko bimeze neza kugira ngo bishobore gukunda rero ingene mushobora kuca mwakura mutasha inshuti n'abagenzi banyu igihe cy'isaha zitatu. Nuko rero turacyabandanya turi kumwe namwe muri bino biganiro bya rino joro.

0: Zari na shukuri radio agakiza ku isoko yukuri.
1: Hello.
2: Eshaka gutasha.
1: Mhm.
2: Papa na mama. Eshaka gutasha.
3: Akwitima nene asukira sazi jama tista ku rukoto na Zari mu karama.
4: Na mama bera ibubanza ku rukumbu. Na mama Darirene. Kufasha wazesu bakanye.
5: Ngomba kora mu sabagenzi bose mu gihugu.
6: Iba kiwe na magabo n'umutamaze Firina n'abana biwe.
7: Tembo ni ufasha wanje ni wande mana ya hae Tembo na ananiyasi kita asa
8: Bo ata nende anasaraka sababu niko na mamre wengi na wote wanaitaki ni wasalimie Na ujumbe ni kwa hawa wote ambao wananibagua sana kabisa kwa salamu.

0: angenzini kini?
1: Yemwe yemwe, ibyo rukundo go, nama yobera pe.
2: Yo! Mbega warumvise ibyashikiye wa mukobwa wa Mari?
0: Mbega waruzi ukuntu Matayo na Mariya bobo bikundana?
3: Wifuza kumenya ibyo tumugira amahitamo meza mu gihe cyo guhitamo uwo muzokubakana? Wifuza kumenya umwifato mwiza ubereye umukobwa n'umuhungu bageze mu bigero byo gushinga umuryango? Kurikirana ikiganiro mugenzi n'ikindi kuri Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.